0: Yuko.
1: Yay.
0: Mweva Yuko.
1: Yay.
0: Mweva Yuko.
1: Yay.
0: Vashimwana.
2: Vampelo mulandu shishive.
0: Hey, Vashimwana.
2: Vampelo mulandu shishive.
0: Mweva Yuko.
1: Yay.
0: Mweva Yuko.
1: Yay.
0: Mweva Yuko.
1: Yay.
0: Vashimwana.